Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mchano banafu abatu uliriza. Isa wazuze bide za macha aguruna kurale ilo. Akade kagocha mubufu nza wana kuchukumu msa katunya za muendanga kakusumirua Briba Hamida. Amyuka kamishona vunanyizwa kubyanjigiriza n'abantu baliko obulemu minisitule y'ebyobulamu Dr. Moses Muwanga asabye abakyala b'embuto mu bendo lye Masaka okujjumbira okugenda okunywa nga eddagala nga bali embuto basobole okwewala obuzibu obuyinza okubatuukako nga bazaala ssaako ne ku baana baabwe ate yakulira abakulira amasomero basabiddwa okukkaanya n'abazadde ku ngeri gye bagenda okusasulamu ebisale wakati nga abayizi beteekerateekera okutandika olusoma olusembayo mu mwaka. N'ekitongole ekivunaanyizibwa kulungamya n'okulondoola omutindo gw'ebisomesebwa matendekero aga waggulu ag'ebyemikono ekitongole ekya Technical Vocation Education and Training TVET Council kivuddeyo n'ekitegeeza nga bwe kiriko ennongoosereza ze kyakola mu matendekero gano ne mu masomo gano okusobola abantu abagasoma okuganyurwamu. Ate President w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alabula abakalamojja ku ky'okwonoona obutonde bw'ensi mu bitundu byabwe. Ate wabalusewo obutakkaanya mu lulyo olulangira oluvannyuma lw'abooluganda lw'abadde omukama ow'ettooro okugaana oyo eyalondeddwa olunaku olw'eggulo. Amawulire gabadde mu bufunze. Mu bujjuvu ganindirire ku ssaawa zaffe ezinaddako. Nze Briba Hamida temuva ku mukutu.

0: Peni kiri omweru ngomira nga buli lunaku oba buli lwawulira pain.
1: Pain owulira pain.
0: Omira esaawa. Chiri fine nyo kaliseyo naye. Tiweziwera saawa musanvu ng'owulira obulumi. Kiba kikwetaagisa.
1: Mirayo eddagala.
0: Saawa munaana oba ate oba kikijja nti omira
1: emirundi esatu. Mira mpeke bbiri buli lunaku.
0: Empeke bbiri lunaku. Awulubira nga awulire
1: jasikubukendeddemu. Naye amazzi g'omu lubuto obeera owulira ag'enyeenya. Megala.
0: Twa awuliriza kuba ekifaananyi. Mu buto ekituufu twanywanga amazzi. Olisa wuduka amazzi n'ogawulira. Amazzi gatambula noweenyiinya twalinga mu primary nga tugamba sebutobuto naye bw'obanga osobola okuba nga otambula naye ng'owulira amazzi gali saidi amazzi gano bw'oba otambula ogawulira nga gali saidi oba
1: wano y'ekizinge bw'ekiti kino
0: tegali mu saidi zigali wakati
1: gali wano saidi wano wengawulira.
0: Togawulira nga galinga mulere owulira nga genyeenya oba nga gali
1: wamugakutte. N'olw'okutama ogawulira genyeenya nga gali mu kidomola. Otuuka ekiseera ne lunuma n'osanga luzimbye bweruti n'ebigere nzimbye oluvannyuma kumira eddagala ne bitandika kutoolokoka.
0: Mukwebaka wano mukuwummulamu ekimanyi kati oba olina okuba nga weebakidde saidi ne saidi
1: n'abasabo bangamba nina kubeera nga nyebakira saidi ne saidi kukyuka bukyusi naye binuma
0: nti buli lwebaka gabanga agadda saidi embeera
1: n'ogawulira.
0: Omalako otya ekiro ekyo kiggwako kitya?
1: Neebaka ate n'okikola ky'ogumira bulumi n'obeerawo toyina kyakukola kubanga ekintu kasita kiba kize kiba kize gambaku okigumira.
0: Ogenda okwebaka olina okubaawo n'empeke
1: embeera nazo kuba nzireseeyo waka nzeerabidde
0: nti ku makya nga gano
1: n'omirayo
0: ng'onaatambulira omira
1: nakawungezi n'omirayo bbiri
0: bw'obadde ojja oŋŋambye okubiddeko kalino oŋŋamba nti oli mu takisi
1: mbadde nzija mbadde ntuuse wali
0: mu ntambula nerimu oku
1: emabega situulayo ntuula wano okumpi ne duleva wakati oba mu maaso emabega sisobolayo kasiteekuba ku wampusi buba bulumi situula amabega kubanga emabega wampisa bubi.
0: Bino byaweeyongere gy'okukola bwoti
1: ne booda yenyine sigisobola
0: bulwegwa muhambu
1: kozesa takisi
0: bw'obaako mu ngeri y'okulya kwakimanyi kati oba owulira amazzi mu lubuto waba ogamba nti okulya nedda okulya nkola bwe nti mukulyaku kukutambula kutya kwomanyi nti oteeka akantu kukantudobwe ti mu lubuto nga towulira amazzi gali obanga
1: amazzi go ngaawulira siina kyakola emmere yo nkozesa ntono bangamba mti nkozesa emmere ntonotono
0: labeera program bukuli butya era ng'omuteesiteesi si mulala nze omugabi Lubega Hamid Aswa nkuddiremu nti wenna ayina okuwabula kuyinza okuwabula ku puroguramu eno ayina okwongereza kwonna kuyinza era okwongereza ku puroguramu eno olina omulwadde actually oba olina n'omulwadde nga kwaga tushalingeko naawe

0: Wabula abama kagange katiba sani fokuwele tuwazule chizigwe cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza na umu kwa no mungi. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga lugumvu atenga luwewevu obudde bwonna. Chiri mumaduka gono kwe torole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigwe cha avalonji.
1: Uri kumacha, bela jitundutundu kuprogram, eturio mukeze. Gaweta wa mukanyomero, akalipo kubongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta goku diwamo kwe chikubo. Akalipo kubongo.
2: Chintu chi, nga chisoka ne leta I. Ne chisembia yo leta I, naenga chirimu lete muyo. Ha!
3: E chintu echo? Mm. Chiringa chakwe unyanti.
1: Akono kikali mpuko wongo nanta wawomi mu program eturio mugeze buri kumacha toka suwa
4: mungisi kukuru wapalo Africa Radio bili abrimu mukaga kukusaba kwa banje pwamu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusanda gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mje tusome jangu na chopunda tusensera katare mje tulebe mchibu tuinso kuigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na intezo rurio okurime mwanyi kokoa sako no kukata kwa mtindo nevi ntwe bidara binje tusembera ukutani kani sabirizo kumata paka kusawa kuminemu mga tusoma busomi inu wetuli yati watu nywa abasome sabanje banaje ngu business banje kutusome sasa kono kugira kwa nafe wano kutuwa magezi utikozota bachikora bata utandikotia tu ingini na mituwa nebilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukuli reception ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kuminabili awagitwa ship with us banaje ngu mkutile mali ukuve China TV1 Woman Make Man Events.
5: Overdo chimanyi nti kati osobola kuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emu nyamwenda star emu hash ojafuna ennyongeza ya bisatu ne dakiike z'obwerere okuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN, elungamizwa Uganda Communications Commission. MTN Color Tunes, zikomiewo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star, emumo sambo zero star, kumina bili hash. Otekema dobozi ya Color Tunes, liyo singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga wane kumilioni, anamu bili, kumomo. Nga tuli wamo, Color Tunes zafe, tezile mesibwa. MTN.
6: Mchalo.
7: Mwanje dadi.
6: Ochimanyi tabana batu so kudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati chuboko. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Ezavan tunas.
7: Rachi tetusasulanga tukozesa momo. Etuwana omukisogo wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Pozi nekirala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
6: Wabulu oli mchala mugezi nyo.
8: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba n'okusinga wo. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
8: momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
6: Mchalo.
7: Mwanje dadi.
6: Ochimanyi tabana batu so kudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati chuboko. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Ezavan tunas.
7: Rachi tetusasulanga tukozesa momo. Etuwana omukisogo wangu la school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Pozi nekirala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
6: Wabulu oli mukyala mugezi nyo.
8: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
8: momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
5: MTN Color Tunes zikomiewo nemi kisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya Color Tunes liyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga wane kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamo Color Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
9: Pale FM kulele muntu wabrijo sawa ya kubiri. Yenzo mkugu. Atugena gena kwe wa msao shifo kwa manafa bachu wa iti. Asoka atuja anjabe. Dhele nufanyi matuge ende. Atendo uza mobya Iran. Msao tukwa niliza.
10: Na ya nziza nyo. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
10: Amatenda majuvu. Agatale mabukende vobona. Gawashti wa Allah. Ansawa wachita wa Allah. Ase okusasila ibingira ne mirembe. Eri nabi wafe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Amanya msao shifa. Okubaku kiwa iti. Ngafe bakafulu. Mkwe kebejo mbili guna. Ngagwe na atawanyiziwa neendwa di. Bela ngotuno nyako. Orenso ngachetu kula tuchimanyi. Atenga tuchie kakasa. Orenso ngatuchimazemu. Ebanga dene. Ngatetu ine vioma. Ebi fefeta umobili. Nebizula ulikarade kona akabira kekwese umobili. Kata gwe na alieyo. Toto wanyiziwa na urade. Ngatumanyi chichikuluma. Odeno na wali. Nenge chikuluma tuchimanyi. Janku kiwa iti. Machine ziwezili. Ezigendo kubela ngazikebira. Ate kusente entono nyo. Tugenda kukebira. Otegere chikutawanya ebangere lyonna. Ensangi zino abantu basinga obungi baina obuzibu obw'okuzimba ebigere. Oli atuuka ekiseera n'agamba musawo nina obuzibu ebigere binzimba naye nga tamanyi obuzibu buva ku ki. Bannange ekisinga ennaku zino okutawanya abantu okubeera nga bazimba ebigere ekisooka kya byonna kiva ku ntambula embi y'omusaayi. Buli omusaayi guba nga gutambula bibi kiviirako omuntu okutandika okuzimba ebigere ebimu ku bitundu eby'omubiri. Lwaki? Olw'ensonga nti omusaayi guba tegutuukayo bulungi. Onji atera ekirala ekireta okuzimba kw'ebigere ebyo ensigo. Ensigo zitawanyiza nnyo abantu ensangi zino. Omwe jamusanga nga inamu obuyinja, omulala jamusanga nga ensigo zino tezikyasobola bulungi kusengejja. Ekituviirako kubeera nga afuna okuzimba okwo kw'ebigere olw'ensonga nti obutwa bukira wansi mu ki mu bigere n'abanga takyasobola kubanga ziba tezikyasobola kubeera nga zisengejja omusaayi bulungi. Lwaki? Nti obutwa obumalirizanga bukiridde wansi. Ekituviirako ebigere ebyo kola ki? Okubeera nga bizimba. Kale gwe wenna ali eyo ng'otandise okulaba ng'ebigere bizimba, dduka misinde jangu kiwaiti ewa musawo Shifa tusooke tubeere nga tukwekebejja tulabe obuzibu buli ku ki, buli ku nsigo otandise okufuna pressure. Bintu bingi ebireeta pressure ate era bintu bingi ebireeta okubeera ng'ensigo zaffe zirwala. Naye nga ki ekisinga okuleeta ensigo zaffe okurwala? Ekisooka kya byonna ne bagamba nti omuntu lwekumira ennyo ku susu ng'omukuuma nnyo ekiseera kiwanvu kituleetera ensigo zaffe okubeera nga zijjamu asidi omungi ayitiridde. Ate era n'ekirala abasinga obungi temwagala kunywa mazzi. Buli lw'otanywa mazzi ensigo zikuuma asidi oyo. So ate buli lw'oganywa kituyambako olw'ensonga lw'onaganywa ojja kuyita kisaa kitono obeere nga ate munnange ofulumya ebikyafu. Buli lw'ofulumya ebikyafu kitegeeza nti obuuka obumu bugenda kubeera nga bufuluma. N'ekyokubiri ensigo zaffe zigenda kubeera nga zisengejja bulungi. Kale n'olwekyo gwenna alina obuzibu obwo obw'okuzimba ebigere jangu misinde tubeere nga tukwekebejja tulabe ekituufu kyekirewa. Ensangi zino ate era abantu bangi batawanyiziddwa nnyo. Omanyi sawa kuva wano nga soogedde ku kigambo prostate olw'ensonga nti kikyase nnyo. Tekikyali nti bakuba luli twagambanga abantu abakulu be balina obuzibu obwo. Omuntu ng'ali waggulu emyaka 45 okudda waggulu be banzimbanga prostate netuuka okugaziwa. Naye ate ensangi zino kitandikira ddala mu bavubuka okuva ku myaka 25 okugenda waggulu. Naye nga kivudde ku ki? Abavubuka twagamba twakozesa nnyo enkola eno ey'okwematiza. Bannange enkola eyo mbi olw'ensonga nti etawanyizibwa ddala okuva mu bwongo. Buli lw'okozesa enkola eya masturbation otawanya obwongo bwo olw'ensonga nti ogenda kubaako ky'olowoozaako then oluvannyuma olyoko wematize. Ojja kulaba gundi wamulabye ajjanye emyaka 40 okirowoozeeko oluvannyuma olyoko obeere nga ate owematiza. So buli lw'otandika obeera ng'okirowoozaako nnyo emisuwa gy'obwongo kitegeeza ogenda kuba ogikosezza. Ekyokubiri omubiri gwo gwennyini ogenda kubanga nagwo ogunafuyizza. Sinakindi n'obutonde bwo bugenda tandika okendeera. Lwaki? Buli lwewematiza nga tewematiriza mu kifo kiri ekituufu ky'olina okugendamu kikuleetera ebinywa bino okwereega. Buli lwebyereega ennyo bituuka ekiseera ne binafuwa ne musajja mukulu n'atandika okubeera nga yeeveera. Kale ensonga ey'abavubuka tubeere nga tujja kikendeeza gwenda ngo ino buzibu obo beranga wolanga uchichi kujide beranga wasa teka umuchari waka tugenda kuberanga uwe wala ensongeze zoko ematiza tugambe chisoka chavyo na masturbation ereto okutawanyizi waku obwongo echo kubiri okunafua mubutonde unechirala okuberanga enkwaso zo zikendeera ate nga kiri common nnyo ensangi zino abaami mujja bane musawo nali nzaddeko oko ne kati sawe no sikyazaala lwaki olw'ensonga nti spamzi wazoonoonanga ngoziyiwa wabweru kituuka ekiseera spamzi zaffe ziri ne zikendeera kale n'olwekyo obanga olina obuzibu obwo nga spamzi zo tezikyafuluma bulungi abamu zimanyi okuba revansi ne zidda mu kawago mbeera nga ojja ewa musawo Shifa ngenda kubeera nga nkukolako inshallah tugenda zikebera bulungi webanga kyazaala tugenda kubeera nga tukolako ate era bwe ziba nga nnafu nnyo tujja kubeera nga tuzongerako osobola okubeera nga tenaawe weeyagala zireeta masturbation ereeta okunafuwa kw'ekisenge noba nga tokyasobolera ddala kubeera nga ogenda mu nsonga zaffe ez'ekisenge no Rachel, ubango ino buzibu obwo yangu amusinde oje omusawo Shifa tubeere nga tukolako enamba yange esimu esooka yali
9: 0 8 0 8 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
10: mwe tubayiza nga tufunye obuzibu obwo. Naye obanga oyina obuzibu either nga ensekezo zazibikira oba nga oyina infections zikulemeddeko, ogenda kudduka misinde ojja omusawo Shifa tubeere nga tukujjanjaba obuzibu obugenda kuvaawo. Tuli Kamwokya okuliraana Kittante Primary.
9: Namba
10: za simu eri 0 5 2 0 5 2 0 8 5 5
9: eri
10: 0 7 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 otwanyizibwa endwadde endala nyingi bana ezo n'endwadde ezisinga obungi tuzikolako kuba ku namba yange y'essimu 0752 63 0855 ndayiriza 7 8 1 4 7 9 93 musawo Shifana Kalema QIT ekamwocha ekisangibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
9: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu.
11: Report Index. New video today from Israel's military claims to show.
12: You tell us your side of the story.
13: Your side of the story.
14: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how
12: Bal to. FM News and New World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is. Pearl FM, equal to Mutua Joe.

0: tebegomba kubiranga kitaabwe
1: tebegomba kubanga kitaabwe kati bategomba kubanga kitaabwe oloza begomba kubachi bannange tubere ne program baduati ekimu kubyateesaawo programu eno kwekwetereza adawatu ila Allah
0: wa akhlaqi duati
1: kwetereza omulimu gwaffe tugukole nga ddala naffe tetwerabidde kubanga Allah agamba subhanahu wataala agamba nti wala tannisa naswibaka
0: minadduniya
1: wala tannisa naswibaka minadduniya nasomako ku bavunuzi ba ayi eyo nga omushikira gwabwe guli ku bintu bibiri ndibuza genda kwongera okubuuza okusheeka abubakari musoke omanyi wa tafusiri sebo nkutumiddeko nnyo sheekhe wange nga bagamba lwaki Allah yakozesa mina natakozesa fidduniya wala tanisa nasibaka minadduniya songa nekiri kyandikoze wala tanisa nasibaka fidduniya nabagamba bannalulimi nti miimu eno ya tabughidhu
0: ekwewaza
1: tabughidhu erondobamu nti mu bintu byonna ebiri mu nsi ebikukwatako tobyerabira okitegedde wala atanisa nosibaka minadduniya bw'okola emirimu gino ejya ddaawa aye tewerabira nti naawe mu nsi olinamu omugabo naye mugabo ki ogwebyo ebikwatako
0: oyina obuvunanyizibwabwo
1: nga ggwe
0: tewerabira
1: tewerabira
0: obutuukiriza
1: enzibunayo gitegedde sheekhe tewerabira okutuukiriza obuvunanyizibwabwo neweesiba kubwaddaawa nti fe tuli bakozi baddaawa tuli bakozi baddaawa naye ngenke omwana
0: wotasoma omukyala wo alya bubi
1: mukyala wo alya bubi
0: ayambala bubi
1: ayambala bubi tewerabira wadde okola omulimu guno naye tewerabira omugabo gwo mu nsi otea okuba nga olina gyova nga ne gyova wateredde mu ngeri yonna allah gyaba akusobozesezaamu naye nga si kwerabira
0: oli ku 17/9 pala fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo bwe obudde bwobuno bugenderera tunatera okuyingira mu saawa 7 naye alhamdulilahi rabbil alamin tumwebaza wakiba allahu subhanahu wataala okuteekawo radio palo eno era netwebaza ne bakama baffe kubanga bintu twandi bijeewa amazima mato seeka abdul wahabu kizito twandi mujeewa naye alhamdulilahi rabbil alamin mwebali kuwuliriza abebitiibwa naddala bawuliriza puroguramu eno ebeera etambulidde mu budde obwa waggulu nga abamu mutandise nosumagira abamuffe akubaka esi kano kakuba naawe nokomawo engulu naye nga naffe twandibadde tukola tusumagira naye alhamdulilahi rabbil alamin tuyongera ku nsonga za sifaati dai annaji ku bitendo by'omukowoozi omuwalimu oyo ali successful abatwayunzeeko oluvanyuma waliwo abamu abeera asumagiramuko nagira nadda engulu kamba jjukizeeko byetwakalabako seeka yatugamba biri ebitendo 7 ekisooka okwogera tereeza ebigambo byo byoyogera weewala okusekereza ng'oyogera weewala okusaaga ng'oyogera weewala okulimba ng'oyogera ekyokubiri weewale kasiratul wujudu finnaasi okuyitiriza okulabikalabika nnyo mu bantu nga gwe buli wabeera ensonga gwe wuuyo buli wabeera ensonga gwe wuuyo gwe ng'omuwalimu weewale nnyo okulabikalabika ekyokusatu obutakuuma kigambo kyo abawalimu tukuume ebigambo byaffe leka kukola puroguramu nga 6 ku lunaku lumu n'otuuka n'olulemererwa okuuma ebigambo byaffe ekyokuna okwefuga mu kulya ensonga eno seeka naajogeddeko tetwogera ku bawalimu bokka wabula n'abantu ba bulijjo tolaga nnyo
1: muyabawalimu
0: etusaako enyesira weewale nnyo okubeera nga olabikibwako akabonero akatali kalungi mu mbeera ez'okulya gwe ng'omuwalimu ekyokutaano obutaba na puroguramu gwe nga bwe bakusuulako busuuzi puroguramu n'ogenda naye ateera nedda beerawo n'enteekateeka